Ojuma bati moti dida da koye gola tori wipa shelo wo long oba mi oke ni ojuma rilo mami lo uroku tuto ni onile akpa odon ake ni onile akpa osha wanshe nye ni pele ibe o ni ronye lo tunrugbegbe de seti gbe onye lato riga ni karun den lagarun tole lo kadondo wa Zobia FM Onetun ni ojobo ojobo ile iti shoja keji ninu osu keje odun egba ole ni merin den logman Neba bati gbagba to se gbe ta gbe se to se gbe ta lanu ko to ta re la won ni ko so meje to je waju ka korin ope ati eyin lo aki adani waye to fi rorun se ti wa to fun wa lori ofe atamba ni lati ma mi loke pelu woro titoni ri pe opolopo eda lajo sun lasale titana opo ti deni agbegbin bi so afi yo won afi ngboruko olohun oba mi oke gane

0: subscribe da ori tu on WhatsApp FM.
1: Kanin labarai za ku saurara daga nan gangariyar tashar Wazobia
2: mita 95.1 a Zangon FM.
3: Mai sauraro assalamu alaikum, barka da rana ga kanin labaran. Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta bayyana cewa za ta fara samar da katin zabe na dindindin da masu zabe za su iya saukewa ga waɗanda katunan su na asali suka bace da ko kuma suka lalace. Tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya nada Kenneth Okunkwa matsayin kakakin yakin neman zaben sa na shugaban kasa na shekarar 2027. Tsohon shugaban kasar nan Olusegun Obasanjo yayi gargadin cewa har yanzu akwai wasu daga cikin alamomi da suka haddasa yakin basasan Najeriya na shekarar 1967 inda ya kira ga 'yan Najeriya da su hana sake aukuwar irin wannan yaki. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta gurfanar da wasu mutum biyar da ake zargi na kusa da tsohon karamin ministan man fetur Timothy Silvani a gaban babbar kotun tarayya dake Abuja bisa zargin boye inda yake. Kungiyar malaman jami'o'i ta kasa Association jihar Kano ta bayyana damuwarta kan tabarbarewar matsalar tsaro, tsadar rayuwa da kuma illar sauyin yanayi a Najeriya, inda ta bayyana cewa waɗannan matsaloli na cigaba da shafar rayuwar al'umma da cigaban kasa. Wani masanin harkar magunguna Gali Sule ya bayyana amfani da magunguna ba tare da umarnin likita ba matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma. Akalla mutum 18 ne suka rasa rayukansu a sakamakon rikicin kabilanci da ya samo asali daga tsohuwar takaddama kan mallakar fili a karamar hukumar Rafi da ke jihar Neja. A fannin kasuwanci ko gwamnatin India ta buƙaci kamfanin Meta da ya dakatar da kaddamar da sabon tsarin sunayen masu amfani na WhatsApp saboda fargabar cewa zai iya ƙara yawaitar damfara da satar bayanan mutane ta yanar gizo. Tare ku adadin mutanen da suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwa a kasar Cote d'Ivoire ya karu zuwa 59, yayin da hukumomi suka ce ana sa ran adadin kenan zai iya karuwa saboda ana ci gaba da aikin ceto da binciken waɗanda suka bace. A fagen wasanni kuma ɗan wasan tsakiyar Senegal Pepe Gueye ya sanar da cewa zai daina buga wasannin ƙasa da ƙasa idan har mai horaswan ƙasar zai ci gaba da jan ragamarta biyo bayan ficewar da ƙasar ta daga gasar cin kofin duniya. Ƙarshen kanin labarin kenan, sai a ci gaba da kasancewa da Tin Tomato a cikin shirin Oga Madam Office. Sunana Khadija Nasir, nake cewa mu huta lafiya.

0: sa. Ktoré tá aj otočia koronu.
1: Ona
0: túto.
1: Ego, bolo ke na to čalo.
0: Isi na ona túto.
1: Ego, teme na ku, ngolo ku. Ego,
0: teme na ku,
1: ngolo ku ga.
0: Onye na no geme.
2: Adasela.
0: Esi wanne, anale.
2: Amon integrity.
0: Udo de integrity wanyi.
2: Kama, niye mwa wani kwe ba hobo. Mekarota, ibo ni ibu ibe ya. Owe ma anya. Niko kwe srede. O tera aka. Ọ nọtere akọ, o kwesịrị ịdịte ebe nso mana ọ dịdịbe ha nso, o tere aka. Ihe njesi ọ maka na onye Igbo gara ịzụ onye Igbo ibe ahịa, ọ machi ire ya ego, ọ chọọ ka uru ọ ga-enwe n'elu ihe ahịa ọ na-ere karịa ego ji wee zụọ ya. Mana ị gaa n'afọ onye ugwu ebekwe riri gị ego, na-achọpụrụ si gị ihe o ji wee zụta, osiri gị ego eji ọ bụrụ obere. Ịhụ ọ na mmekọrịta onye Igbo na Igbo ibe ya, o tere aka, ọ nọtewere aka,
0: ọ tọchaa ọnụ. Mana ndị tụrụ egwu chikwara wee sị na onwe ihe dịka obi nwanne.
2: Ọ kwuru na ajọkwa n'ebe ihe gbasara ụlọ anyị na-esi anyị wade wepụ ụlọ nke aka anyị. Onye ugwu kpọrọ gị igosigo ụlọ. Ọ bụrụ ụlọ onye ugwu, ego ya ga-adị nwa nganga. Mana onye Igbo ibe gara igosigo ụlọ, ọ sụkwa gị na ego ya ha na-elu ọjị. Onye ugwu ga-asị gị ụlọ nwanne gị na ọ ya mere o ji gala ọnụ. Mana ị ga-abụrụ na nke onye ugwu nke ya dịtụkwu nwa nkanka. Ndewo.
0: Oh.

0: Ego. Onye ndị pi n'ọnụ ụzọ.
1: Ị na-ewe kwa kwa zi na onye ndị mpi. Ị na-apị n'ebe a na-eje afịa. Kedu ihe inwe ikwu n'okwu nwanne gị nwaanyị kwuru kịta?
0: Anya ka m jiri sị na ọ na-atụcha ọnụ. Ihe nwaanyị nwere integrity kọwara pụtara na ọ tụchaghị ọnụ.
1: Kedu ihe dị iche na nke Adamba? Adamba azụ azụ na a na-ekere.
0: Ọkwa otu ihe ahụ. N'ọchị eze, amụ dị n'eze. Iro dị n'obi Adamba na-asa akọwara onye nke asị na nke ya tụchaa
1: ndị be anyị na-ebi ọma ndị be anyị na-ekwe n'aka gbapịa kịchị kọm egogiri gị na-agwara m ịva
0: onye ka Adamba na-asa akọwara
1: igbo na-anị ise nwanne nye itom
0: onye ka o kwuru sa ọ bụrụ m ekele na a na-eme na-ekele n'ume ya mezie ya ma biko ka anyị jegodo ahịa.
2: Idan har farin ciki yana da sauti a Najeriya to tabbas zai kasance daidai da wannan. Shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kanmu tun daga shagalin biki murnar zagayowar haihuwa suna saukan karatu tare da abokai har ma da sauran tararrukanmu na yau da kullum tun can da har yau muna tare. Yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna ku more ga rabasar kari kashi 20 cikin 100 akan kowace kulban Coca-Cola, Fanta ko Sprite da girman CL 60 da aka tanada domin ku. Masa ku nemi

0: mgbe a na-ejabu otutu abịa I nwere ike na-ajụ kedu ndị jabu otutu a kedu ebe ebu ya aga inepu anya ndị Grace of God Mission International The King Palace ha ji nnọwa wee malitekwe nke ọbụrụ ọfụ ụnya enyere m anya ka mmari ya kpọrọ timu nke afọ a ha chere wee pụta o wee bụrụ na Covenant of Escape from being victim of kidnapping ma ndị ntọ ma ndị ọbata obodo ajụọ oyi ma ndị ọbata obodo esuru ma ọ bụ nke ndị ntọ ma ọ bụ nke ndị ndọrọ ndọrọ Chineke ga-anapụta gị n'aka ha n'otu n'otu dịka o siri wee debido mbọsi first obidogori ebido ọ gabagori mkpu afịọ tụbago ọtụtụ ndị achịrịgo ute ha na-ana ndị ekwensụ kere agbụ ha chinibe gị aka elu ọ ga-adịgide wee ruo na 5th tata abụrụgokwa abalị nke atọ dịka o siri wee dị ejikwa wee mee ka anyị mata site n'ebumọnụ ndị mmadụ na-eme ya bụ ihe na-amịta mkpụrụ ọma ebee ka ọ na-akpọtụ abịakuta bụ nke dị na sabongiri 29 wee ruo na 30 abịakuta road dịka o siri wee dị ọ bụrụ na ọ na-akụ gịnị ndị mmadụ anọrọgori ebe ahụ nwanne m na-anara ike ebe nke bụ ezigbote okwu dị bụ na mbọsị ụka ka a ga-eji nwa chịkọta ihe niile ọ bịa na njedebe mbọsị ụka ga-abụ na gịnị elekere nke a na-akpọ elekere asaa nke ụtụtụ onye chineke tere mmanụ enwere onye ọzọ bụ na-abụrọ bishọp sc Iberema nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ji nwayọ wee were ike chineke nyere ha na-atụ agbụ dị oke egwu ebe a ka mụ na ego malitekwara ya bụ ajụjụ bụ nke a na-ajụ na-ajụ ma na-ajụsi ike ọ bụrụ na asị gị dị gị bụ nwa afọ kọwakene mmekọrịta ndị igbo na ibefa n'ime obodo ugwu awụsa anyị bi taa gwa ngwa ngwa ngwa anyị aha gị
1: Echemma ahịa oruwe na mgbe a onye ndị wee merụ na ịna nkenke ada mba na-asa ụtọ ndị igbo onye igbo na nwanne ya n'obodo a dịka nwoke nwanyị gara lụọ nwanyị nwanyị kpọrọ ya dịka okwu nukwuru n'ụtụtụ kpọrọ ya debe n'ụlọ ehe ịma na ọ dị ofu ụkwụ wee kwụrụ so ụtọ igbo na ibe ha ebe a dịka nga nwaanyị gara were sikrit ya ka m tụwakwa ya n'ilu mụsie ndị mmadụ bute gbariwe ya were sikrit ya kọrọ nwaanyị ibe ịma na ọwụwe sikrit so onye ụtọ ndị igbo na ibe ha wee be anaube nwanne ọles anwụ anwụọ ha ajụ na wee kite so enwe ụtọ anyị ebe a enwe isi ọjọs ka a na-ekele ekele n'ihe afọ
0: ego o burukwe bịakwa ọzọ ọ sị na ụtọ anyị dị ka ọ na-aka n'ọnwụ ọ sị ọ bụrụ ekele ka ọ gwara gị n'ọnwụ ị na ije ebe wee kipin ị ga-anụ ya n'egwu ije ebe wee kipin ifu onye ọbụla agbakọ ha ọ gwa onye ruo na-akọla anyị ka o si wee fụta
2: kedu onye na-akwa aka n'ọnụ ụzọ ndị oge na-ewazụ bịa ife
3: nwada ego na maazị okoro
0: anyị ekene gị
3: ma broda ihe programụ ụnụ ya akọnuche ihe ụnụ na-ekwu maka ụtọ ndị igbo ọ ka sọrọla anyị ka anyị na-emezu ihe ekwesịrị anyị hụrụ onwe anyị n'anya nwa obere mana ọhụ ka o si wee kwesị ekwesị like onye na-ekwu maka ihe a na-ere n'ahịa ịbịa na nke onye ugwu ga-ebata ego abịakwanụ maka nke aha agaghị m asị ka nwanne onye igbo na-etinyere nwanne ego kama ọwụ dịka ndị bekee si asị cost of living ha nwa na-ebetetu ihe ha na-eri eri na ihe ha na-aka ebeta ego more than us expenses anyị na-emekwe na akarị nke ha ụfọdụ ụmụ ihe ndị a na-ebutecha ya mana ebe mụnwa na-achọ ike ukwu ndị igbo anyị na-anaghị agbalị karịcha ahụ ihe gbasara ụgwọ ụlọ igbo anyị kwesịrị na-enyere onwe anyị aka ihe awa ụgwọ ụlọ
0: ọ bụrụ ha ncha bụ na ịzụta uru anwa dịka isikwu na nke ihe eji etinye afịa ngara ọnụ ka azụta uru abịakwa n'ụlọ ọ bụrụ ka enwetekwuo n'uru
3: uru ke abịa na ka ụgwọ ụlọ ahụ uru ihe ha na-eme na uru ha n'otu too much to compare ke ndị ugwu na ndị gịnị oke ịbịa hakwa ebe aha ndị ejenti nwa anyị na-ekwu okwu ya na-achọta ụlọ nke ha wụrụ aha wọs onye ejenti ga-alike ka ọ chọta gị goo richapụ ihe niile nọ gị n'akpa ịbụna landlọọdụ ga-emegị sef ọ ha nwa ga-apụtasị landlọọdụ na-anụ ego lere otu ịnaghị anụ ihe onye nke a na-anụ amadụ ma anyị ndị ejenti anyị ọ ga-agbapụrụ ha ọha nwa wụ problem anyị na-enwe n'obodo a
0: ana m abịakwa tutu iwe
3: ndị be anyị maka anyị ga-esi eme anyị mara bikos landlord no won ha won de gentle na me me hala ha bia ha sige eh ine kule ku ihonye gentle kwara na onye di uta na na
0: biko anu ma anu ma bia biko tutu ego ga agu eh nki na achi ikonyo onye agent obu na nwoke aburu na oputa nwunye asia na onye nka na achi okusi kpuri akpochie na ya do kpuru kpochie echi nwanyi nwunye asia kwa na onye nka choro okusi kpuru kpochie kpuru kpochie onwai ki na tuta ko die
3: Oh no,
0: I would be kind of agent. Onye nwe uno. Udo dikwa ego. O si na ebe ya na eje. Bu na ebe o na eje. Kai je kwa na maka na oku onye obuna kuru uche
2: ya. Onye kuru uche ya kai no na edi ya ta. Kedo ina oka kana no zai.
3: I know, chiso onye kuru uche ya. Ihe mo onwe m na kuke nwu. Ke bo nde ka anyi dire o di danger be nde ka anyi no. Ga hụ na nwanne gị manage ya ihe omeji manage ya nke ọ nọkwa na-eme ya ọ nọkwa na ebere ebere na-emekwa ya ka ọ chọtakwa n'ego were dịka ibe ya gụnwa ahụkwa na ọ na manage nga aha manage ibere obere ga gawa jee gwa onye nwe ụlọ sọ bịa tụfu ya na gịkwa ụgwọ even tọpụ ego n'elu ya ka gị were zụrụ ka gụkọta m na onye aha ka echichakwu ya ike ka gị were ọdịnụ mmụta ahụ ọ dị mma ndekọ anyị na-eme ya too much if nke tụmị ga enyere onye ahụ aka jisi ike nyere onye ahụ aka ka onye ahụ ihu nwee anga ahụ ihe na-agala jeje were kọ ya ka ahụ na tachụfụrụ onye ahụ laghachi batuspia one
0: ezinne wazobia biko amara m na na-eto okwu ude were ọtanjere na-eto ihe anyị jụrụ bụ mmekọrịta igbo na ibe ha onye nwa na-agwa tinye ego ọ bụrụ onye igbo bụkwa onye ahụ a na-agwa maka nwanne bụkwa onye igbo o ma tinye achụpụ ya
2: ọ masịghị itinye ego
0: ọ ga-etinye
2: keteka ọ ga-efe n'elu bịa tinye ego onye ejenti
3: ịmara ndị igbo anyị akụ wee ju afọ ịmara ndị igbo anyị akụ wee ju afọ ha anya ụwa onye ahụ gị bịa gwa gị si gị lekwa na gị tinye ego biko ọ hụ na a na-ego ego abala n'elu ya sọrọ eziokwu
0: ihe okwu dị wee eziokwu biko ebe m si bịa dọta ego ka anyị maka na onye weta ya gbarie eri ọfụma isi akwụkwọ ọ si na ndị be anyị a na-ete ya ude amarụ ka ha ga-esikwu na ha fụrụ ego n'anya karịa nwanne ha onye ka ọ na-agba okirikiri ka ọ ga-esi ekwu o weta ya ebe o wetie nsị ya ị na-ete ya ọta njele ebe ọ na-enwere ike onye nke ọzọ si ee nọ ndị ejenti ka a na-agwa maka na ha na-eme wee buni ụlọ onye ọ na-ebuni rie onye ofe ka onye Fulani otu onye igbo gịnị bụ ajụjụ anyị taa mmekọrịta igbo na nwanne ha na mba anyị nọ taa taa kedu ka ọ dị ezi nnekwuo
2: na
0: o nwere ndị aka esiri ike onye nke nwa aka siri ike jekwuo onye na o welokwu ya ka ọ gbarie ome gịnị mmekọrịta igbo na nwanne
2: ya ya agaghị eme ya onwe ka onye ejenti ga-esi wee wanye ya aka n'ọnụ onye nọ n'oge na ebiko
1: ngwa wee godinu mitinu nzukọ obodo anyị nọta n'obodo a e nwere onye aka adịrọ ama na enweghị otu ọha ya ibi na onwe ike ọ nọ na mitin a atachara ya ngwongwo ya n'iro ị ma na eme ihe megidere onye ayawa ahụ ya nwụọ mitin niile ọ na-aga ịmakwa na a na-esiri ya ịmakwa na ndị obodo enweghị ike ịnọgide si na aga na enwekwe na otu ọha ya ofu onye ebere mee ya ele mmekọ karịrị nke nzukọ aha anyị nọchado anaghị ekwu nke ụka iji ha ego aghara obu ndo enweghị ihe dịka ịhụnanya ịhụnanya anyị nwere nga nwanne anyị nọ dịka ka ọwụ na anyị ji ụkwụ ala igbo anyị erubeghị zaria ọfọchi gara akụ gị to igbo ahụ onwe ha na-ekele anyị na-ekele ebe awụ dọsụ ka ọ bụrụkwa na anyị na-ekele ụfọdụ na-agụ baịbụl ka ọ hapụ iwu na-anọ na-enye m isi enwe otu onye igbo si hụ nwanne ya n'anya gị na onye igbo mekọ ihe ya ya mere ụba adamana saa na-ekwu ha kere anya na mitin enwe onye hụrụ nwanne n'anya.

0: ego osi na ana ekwugwe gi na ru anya na nzuko na ya afugo onye oruho olu amaru no ya na edi ebu na oju ugwo achoro di mu ihe ona agabiga
1: ma ho kwara acha ma
0: ozara afa
1: manya no mo ya ara
0: kwa bi nwa ke gi zabe okwa afa ka na agwagwa gi nwa ke ego no mu ye ribo okwe nka na eri enye kwa hakuti notice ato ajoga atubugori ajoga atubugori ibu ni lo onye gwenu nwu na na atupu ibu a ni lo ego ima no mu afa Israel jemba no fonye no na eba anwa hezubogi ike mo hejerubutie
1: Owezo.
0: Mana ba anyi bu onye onye oso onye ni isie onye na ezi na uno ya ogiri ga na agwa me eva mekoriti igbo na nwanne ye na mba onye ka anyi na eje okwa egwu nwere egwu nu na agwa ego ase onurube nwanne agba na oso
1: egwu bright chi meze
2: ojo onye obodo onye ebe o anambra ko imu ko enugu onde ehende nugu je ni ye na
1: onye
2: ka na
1: onye ndi pi na onu zo biko
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Siti ya biri n'otu ọnụ ụlọ na palọ onye ugwu asị ya ụmụ ise olee otu ọ ga-esi na nwanne ya nwaanyị na-ekuru ya nwa olee otu ọ ga-esi tapụ n'otu ọnụ na palọ onye ugwu enye ya two bedroom na biri n'efu si na ọmụ agwụla onye ugwu si na obiri ọhụ mmadụ kọrọ na eji na ntị m na anya m ga onye ugwu si anya biri n'efu ya ebiri nwaanyị ebiri n'efu nwaanyị ya biri na ụlọ onye ugwu two bedroom mmiri nọ na zango mgbe ahụ bie ya afọ na abụ nke atọ tupu mụ ahapụ striti ahụ pụọ
2: ego
0: ọ gwara gị ihe niile abụrụ ego ọgụife amami na ahụta ebe a na-agwa gị egwu onye ugwu na-ele anya nwa ọma iko kedu ka onye anụnwa di nwụnarị n'ike mana ndị be anyị furu ya ma anya ka a fụrọ ihe a nọdobe n'enu ebo weta ego ihe niile ọbụdo ego ị ga-akwụnwu ụgwọ ọ na-atọ ha ụtọ ịfụ onye di nwụrụ ka enwe ike napụ ya ụna ịfụkwa onye ga-eso na-agba mgba ka afụ na-anapụrụ ya na ọma akwụnwu ụgwọ
1: nwaanyị ndị mmadụ nwere ike ịnọ ebe ahụ ejego nara onye ọzọ ego na-eme ka ọ pụọ onye nke abata
0: mmekọrịta igbo na ibie ka anyị ji bata taata kedu ka mmekọrịta igbo na ibe ha dị n'ime obodo Kano ịnọ n'ime

0: Wazobia FM.
1: Ijọba ipinle Kano labẹ idari ati isakoso gomina Olalajulọ Alehaji Engineer Abba Kabiru Yusuf pẹlu ile ise eto ilera labẹ isakoso commissioner fun eto ilera ni ipinle yi Dr. Abubakar Labari Yusuf pẹlu ifọwọsowọpọ lati fun awọn ewe wa ni ogun Astromasin Samatu project lati se idabobo fun aye awon iwe wa
2: be lati ojo kere sukeje odun kan wa yi ipolongo ipinle leketa nipa ogun astromycin oral suspension eyi ti igbimo eleto ilera lagbaye WHO fowo si lati dena awon arun losirisi fa omode lati omojo kan si osu mokandinlogota lori awon arun ti o le sakoba fun igbaye won bi diarrhea pneumonia skin infection ati awon arun miran fun awon omode
1: ogun fun idabobo emi yi yo ma waye lati ojule de ojule lati odo awon akosemose eleto ilera ni awujo wa ni ijoba ibile merindini ogoji ni ipinle Kano eyi ti gbogbo ijoba ibile merindini ogoji yo ma je anfani re laipe jojo
2: awon ijoba ibile bi Anjigi Albasu Bebeji Bichi Bunkore Dala Dambata Gabasawa Ganmala Garko Gaya Gwale Kabo Kano Municipal Kalaye Kiru Kumboso Kunchi Kura Madobi Minjibri Nasarawa Nano Rimingado Rogo Shanunu Takai Talaoni Tofa Tosayawa Tudunwada Ungogo Walawa ati Wudi
1: Ogun Astromycin se idabobo to peye to si daju bi o ti le je wipe a ko le sai awon alebu ati kude kude die bi igbe ruru ebi ara susu o le ma jeyo lekookan sugbon fun igba ti akoko die ni
2: ki a jo dabobo ilera awon ewe wa ki a si jo ko ipinle Kano ti o ni alaafia to peye
1: eran ti wipe ofe ni ogun yi bade laigba kobo lowo enikeni ikede yi waye lati ile ise eto ilera ti ijoba apapo ijoba ipinle Kano Saiseva Hans Solima ati awon onigbogbo miran lati kun eto Samatu project to lo lowo lowo.